kangdu kordam mulun na jai mek ang deng along adun thua lun arjoi klo nang phrasing di sola pen mirmili rompi pietum kilun alun alam the opo palom palapang solun arjoi klo nang.

Aduh, duh. Kang tu kodam lu naja mek ang deng long pen kapadu si alun arju lu nang. Kanai sing nar pila penari sang huatum kilun. Alun alam teh opi rasinja pola pang solun arju lu nang.

Lepon apa nang litum? Kang du kada melu na jai mek ang deng along asan son alun arju long tang lo. Laki akashwani difu. Nang litum jai mek arju long bom laki FM ben along mega hars paru isira tok bora surkep. Lapen ruis e, lapen ang parta. News on air pelapang suha e balong pen sitami nang litum. Akashwani difu ajai mek arju long ikji. Non studio por pai program mini thong ke bra pho chok tang lo adun thu nili ka chini lam the pula bang so cha mek ang deng along joyram phang chok ke than alam jira the pik ki joyram phang chok ke than alam jira ar juik lo na

0: Non hẹt nàng lý tùm. Nì lì kè chì nìa làm thị. Là băng xoay dài mẹc ăn đèn à lòng. Dòi rám phẳng chô kì thàn làm chìu ar chì lòng đàng lò. Là kì à kà xoay nì đi phù. Nàng lý tùm dòi mẹc ar chì lòng bòm là kì FM bèn à lòng mẹ gà hờ sà phà rùi xì ra tọc bò rà sử kẹp. Rùi xì ếp là bèn ăn bà tà. News on ear bà là băng xô à ếp à lòng bèn sà mì nàng lý tùm. À kà xoay nì đi phù dòi mẹc ar chù lòng ích chì. Nàng xì đi ô bòr phái trò rà mì nì thông kẹp rà sử kẹp chọc đàng lò. I don't know. Pini asar lam te. Arjuk lo nang. Pini asar lam te. Arlong upta. Kemen pupe. Mate ahokapan kali puun e. Lam te keman. Arlong ke ing tang pek aharmu apotsi ubra pamenang pupe. Ajatame ahokapan ke kali puun e buapan si ke pudam. La si sarlam thelo arlong upta kemen pupe mate ahok aphan kali puun e pinia sarlam the la puan vetlo non stadio por por phai program minute plikep chok tang lo adun thu kar bilun bari ma jae mek ang deng along lun ar chuik lo nang ke cheng si oso ge ju rapalun Karbiya ju tangalong hako penda oso aphan lun pen kiju rablin dodo. La pen, non puta oso maratum phan lapuson lun pen ju rablin do bomlang. La si, arjuik lo nang phulmuti teron pi kilun oso kiju rab alun.
1: Non keneli oso Kiju ilin alun si lun ikpo. Laso usu ke arta ningkan hini ba ningkan hini ra achitim. La anam baksi dupo. Ape long paniyadun u lason dolote apia bang hum pondet po hatikuk pondet po. Hatikuk along kiju ilin ahosi la sengkai madurai po alun ke lun lin po. Sengkai ke isi tampijuk ason Api, laso api bangke marthu arong along si kebon aning hang pik. Lasi la marthu arong amen en ponsi laso asengkai alun ke bondalo. Alun ke lapuson henlo.

Sengka elun ga anvelo, adun thu bangke behe mathiku ani ngsam jin jin apor okor jangatum soketo kachitang arki ingreng pru lasondu. Lason husi api bang laso su jui pon bom si laso asoketo hala long along asok tep ma tep ti ma pu lang dun po. Amat lang dun lo amat tep ti lang lason si lasoketo okor jang nom han tan lo amasi non ipong chiti thutha puthik lasona hudamat adun methanchi kordun dudlo methanchi kordun dudlo amahala phakso ta hako hotke phak bengbe tase phakso ta hala phe e pe ni kechure dunji kechoti modunji pomasi ladak phakso ta jui dun bong lason si ladak luna long paklang lo so phakso ta jui dun bong amat hala okoryang atum bangke La sok nang chudun de ji puki plung amat lem pum ben theng dun lo theng plut ama phak ka joy amat sarpia banke chingkoi bublo a uso banke a phia long si chiri dun liklo alun ke la puson hen lo

0: yo.
1: Lobonapornalitum, oso gejirap alun. Pulmunti teron pikilun, alun arjulong talo. Labang soja mek ang denglong adun tualun arjuig lunang, lunse ke plang alun. Lunse ke plang alun labang so alun ke garbi. Ajutang along, lun kupiap hansi ke

mendara nang cilu nang lu mirjeng musutsu sok pama mai nang cilu ilong jeng pang parajan pausu mirjeng ke parajan jang risu mirjeng pang parajan pausu jang ri pang panap Uradum si canam bang naju alamu nang tum konat hilu.

0: along ko son sila soape ki thak ma la pen garbia khe phan ko an ke nang sot ma la so putha ka chi than jia phan si nilika bor e la si la so putha ka chi than jia phan pura pelu ki thak thek se ra bang phia phan la dak studio along cho pha ponik lo alang li la dak non studio along na ini ik et lo alang li ke behek pen sta me pelu ki thak vera bang phi la pen non sar piru aso asudu et anta me non anta pelu thak pom lang alang li men la ke sang pi mikri han se pi lo la se aprang si nang li phan kardom nang pajir lo kardom
1: kardom
0: nang li ke neli neng sar pi aron pe naka posi neng pule che hang pen le ching ki che than nang ante de neng
1: oi ta neng
0: tang te pelu pu thak ili tum che than dam de aprang nang li men nang che than ik ji ma
1: ali men ke ye ne sang pi mikri han se pi po neli rong ke virwa non da ke duke pan bari tiring leng ro
0: ante aprang si pelu pu thak ili tum che than dam nang pilu ku pia son lo ma la so puthak nang linang than ik ji ma neng
1: pilu mang ya pia men lo eli kar bia tum ke kenang sot pia mung la ke eli kar bia tum ke ma jok sita me nang po la ke
0: churo pik lo neng tang te mo pen nang li pulo pilu ke isia pia men pulo tang te pilu son ko an do a men nang than ik ji ma
1: pilu a men ke son ni do so a pia bang ke pilu pulo alo so pia bang ke piniku pulo
0: kalang choro piglo neng tangte pelu son ni do pelu la pen piniku bunang linang than lo ni linar ju thu iklang ante pelu la ke mu pen ke cheng se hut nang liki pu ke nang sot pulo tangte karbia khe long la so pe ko ana ke nang do ku pia hut sila so a pe asai ka pawang ma la so pu thak nang linang than ik jima
1: la so pe bang ke munira tum he adam basar huta nang ko
0: kalang
1: pin so arlo so ta nang ko lo pilu ta nang pilu bang pin so tum lo kenang piniku bang galo so tum lo kenang la sikato ka visita me la kenang lo aku la der sitame mo biya baru chok et pusitame mo ilian isi ke esang tet so endam ho the
0: kala
1: la so ta ko li chip enang ji
0: kala
1: la ke e dor kar po ke la lo jok amun ni sitali kar bi an ke nang po la ke
0: kala tang te non het nang linang ke thaneng la so pilu la pen piniku ke adama sara hut ta en ji pulo adama sara hut ke kusona hut ang deng wa hut se ke an la pen kuson si la so sayang deng ke klem pon la so puthak nang linang than ji ma
1: la so hora dam basara hut ke an bang ke bang hor ching le po ajat po bong kro nam pu et ajat et lu te ang ke ar lu so tum a hem pen la pin so tum che wang po pu lu te la so si pang ri pang don do po
0: kalang
1: la so si la so pilu a piniku ke nang po
0: kalang
1: tar lim po kala limpo engke daksi engke risomar ukurjang sarmar sapimar atum ante he ini pola daksi la sopilong patampo jatpo masih lahi kinang sot
0: kalang curupik lo neng tante muhet nang li ada masar ancot kali si sangtet kacu endam mati kiti kijang ahud putam enang li neng je tante kiti kijang ahud la sope ku son pen se asai ke pawang
1: asai ke en ke la ke li karpie tu me kiti pulo te kilim tanang ko
0: kalang
1: aku ke pa tanang ko
0: kalang
1: nasi alo so tum pute mu pe than sonak thak lo pinikulo aku pin so tum bang ke pilu lo la ta
0: kalang
1: la ke jasi la ke la kene sang tet chu endam hota he di
0: kanang
1: nang kok lo la ke majok tanang lo ajat ajat ti pe he se ta di karbi tum an bang ha la bang ke nang sot lo la ing deng hin ni lo
0: kanang
1: ini hot ke la pu en e der se ta chok lo la ing deng hin ni
0: kanang churu pek lo tang te neng ne li pu thot nang ar ju thulang pelu la pen piniku ka che prek ku pipi tu lo ku son sila tum phan amen ki ki thak pa prek dak lo ku son sila tum ka che prek lo
1: pilu bang ke ran ti ta he di la son hon lok si pa ong po ke lok hon si he di pa ong po hon ik pen hon er he
0: kala
1: ran dun pet pet po ke trok ran ji ang bong phan amar bong he di pilu along amar bong ke hom phan jeng sir kep pak ran po
0: kala
1: ra phas hon ik ran po hon lok jeng sir kep ran po aku hon ik jeng trok ran po la ran det pong ke la pilu amar bong ke la lo
0: kala
1: pilu po bang ke amar bong hai jai ji
0: kala
1: aku la piniku po bang ke ran ta he di na tum bang ke la imun le pu pis ta he
0: kala
1: jeng kre po bak ran po ko ke lok jeng pli ran po aku ki ik he jeng kre po ran po hon lok jeng ni hon ik jeng ni ran po ang ke la sa amar bong hom po la ke pilu ho ikia keng po lo amar

0: Eng kia ko tip et bo
1: kala
0: la ba chi keng ye pan he
1: kala
0: la pri ba chi keng nang kok he
1: kala
0: son
1: kala
0: eng tip et bo
1: kala
0: so ki ke sita ve lo ta lo ke gre u ma te
1: kala te man
0: haro ma thak cheng ye son lo
1: te la an lo ke la ki sia pe plan
0: po sia pe ke plan
1: kala
0: ta la su ta ke la ke ni lo ran lon le lo
1: kala
0: ke lap lap et lo eng rup thro kran po he
1: kala
0: eng rup iri si pang rup ye ha
1: kala
0: ha so ke pini ni ka bela pang rup po pham ri se ta he
1: kala
0: ke la ing rup throk ran po ing rup pho ka pi phan lo hala ing rup si bang ka di phan lo
1: kala
0: ka ku mo i lap bang ta son lo lap ni si pak ni mat te
1: kala
0: non tum ke ka li lo ta ran non lon
1: lo kala ta te neng he nang de pe lu la pen pini ku ke thak ke cheng pen ki jut an la so pu thak nang li nang ke than the ka po nang li phanang chu ro lo ta te ne li isi nang li phanang ar ju thu lang pilu piniku e jaha ka tumge chethan ke arlenga tuma long ke aniyom niti do o posi ki thak me ki thak no la puta do putang tang de la so lam a hok ma la so puthak nang lithan pa jir mi ik thate
0: la so bang ke do pu he do pu thak me do thak no do la isia therang thak de pen jong si hedi ning kan arjon hedi kisung ke poya bilu putini ke che porman alam he
1: kalang
0: nasila avidet lo purote thak milo neng ake
1: kalang
0: ni tala ni pai tum nang than si ni tala che porman de
1: kalang
0: ni tachi ni ne ker tang pu pe mong po la ke
1: kalang
0: ta pu he
1: oi
0: nasila che porman nei pu
1: kalang
0: pi ba pen la ba bilu piniku ta
1: kalang
0: ni ka du long ke
1: kalang kalang
0: ya the hala sakte chen damu tanang ko biya tanang ko pasila ke la ke thak che por manai
1: kalang
0: ajat jat a pe so ne ka li
1: kalang lo
0: pai po thana lam bang sar pi mu chot tum na thana lam si no ne tanang than long na
1: kalang lo
0: la lo ke tang de lan ben lo
1: la pu pu lo te nang ke thak me bang a deng along sikapuri dun la pu son lo manai
0: kalang lo ne ni ke la si thak me lo a man ke ni long ke ala ko tar du bom ho te di ni long nge nu ta wang po in ta wang po nge kan sir kulo ni si to ko
1: kalang
0: pin su chong dan mani ta dang dun kok le he
1: kalang lo ne
0: ki ni ke thang a tek the po lao so mar che bai therang a thak an me lo ke ni
1: kalang
0: la le nge thi tum long an ki pi ta lien nang ko
1: kalang
0: bang thang oi pu ti thak nang kok lo ma
1: kalang kalang chu ro pik lo neng tang te neng mu het nang li nang ka che than e council colony du dun ko ka ma se ki ong dung ar leng ki the a tuma phanang li pelu piniku thak pilo punang linang than iklo tangte hala suo hut nang li ipak ko ana dor pen si ki jor ti ma la pen ko ana dor si prek ma pinier nian ke nang li ko an sila so pe che jor lo la so puthak nang linang than ik jim ma
0: ni ke chu jor hut ki ni ke ador kom la pharu pho ba lang
1: ante hala su hut ke pak pharu pho pulo non an ke la so ador ko an si prek lo la pen pini an ke nang li ki jor ko ana dor an la le lo
0: non abang ke hala amar puta du thulang la ta ni ta mu penang than the der le he amar pudu lang la amar ke do pulote la bang ke di suri ni si ge jo
1: kalang
0: angka amar ka vi po bang ke paro krip pho si ge jo
1: kalang kalang
0: ni le ke en pa prang ali bang si ke en ni ke di suri si si en bom la
1: kalang
0: ta la bang a dor pa me la ya nang kok lo
1: kalang lo
0: la an ne en noi la an lu pulo he
1: kalang
0: ki nut pa kom bi ta hing no dak lo neng bang rong si alam char vijita
1: kalang
0: i pani pudet ke mate
1: kalang te ma
0: si bang ador si ke anon lo neng rong si ador si
1: kalang lo ne churu pik
0: lo
1: neng tang te hala suhut penang lik e paru kreser kebra trok ner kebra pli nang le di phu ge wang pulo hala so aning kan pen non an pulo te suri si ma paro kre pho la son se ador chi prek lo po phan lo non bang ka sap ador me muchot ki thak ta me thak nak ne son se thek long lo nang churu pik lo tang te neli son nang kar ji thugang tung bang ke la hen lo neng nang li ke pini piniku pelu la pen piniku ki thak ajir ding ulo pot se ipak apelu ipak piniku ki thak long hon ko an bak dam ji la ho la so puthak nang li nang thanik ji ma
0: hon he kona bangke nona bangke aprangke khotho manda dor ne ne thak ha prangke thak ke khot he la hon ke jor tum ta mi plak le
1: kalang
0: sita non bangke plak et por he di
1: kalang
0: ke hona bangke hon ke mi ke khot pli nei
1: kalang
0: kala thailand bangke khot trok si nei ke
1: kalang
0: thailand ong khot pi ong lu
1: kalang
0: ta a khot puta la ke thet ta na por pli kep an de
1: kalang
0: hona bang he
1: kalang lo
0: so thailand bang thong kep ik khod lo
1: kalang
0: si bang non ke hon kali hu non ni thak bom ke ha di non tan di thak bok e perang tang

lun chi to ja mek ang denga long adun thua lun ar ju iklo nang volong kom ma chi hawar mai tum kilon alun alam the kardom kardom ke the aman pulabang salun ar ju iklo nang

Non he tang li tum. Karbilir milu na chai mek ang ting along. Bari rong bharpi kilun ahud le nang tang lo te. Pulapang solun arju long tang lo. Labang suwa chai mek ang ting along adun tu alun arju iklo nang. Madhav rong pi kilun. Alun alam te bong kang hon.

bang solun long ki pudam ki pin so bang aning kang nim so pia phan pulo nang kamatha ason pa ong pik barla por ke rit asai do pik la si chong hong chapa ning ting non to si aning kang sam abang pia phan chi than lo tangte arjuik lo nang labang solun

Lepon por nang litum. Karbilir milu na jay mek ang denga long son son alun arjulong tanglo. Lake akaswani difu. Nang litum jay mek arjulong bom lake FM ben along megahertz paroi sira tok bara sirke. Ruiz e plapenan parta news on ear plabang so e balong pensitami nang litum akaswani difu jay mek arjulong ikji. Non studio por pai sirke chok. Jidok dok lola se non malam so pipen lote. Guwahati pen kapacitak puar anculik baturi asam misalam pen biota arjulong ikpo.

0: bangka do ka beta nang paruhur ji puasa ke matha ke eson ki mesa nang the ko mania bang phu phan ke klem pia sai mesen lapen bang nang ke ro du putang te hala nang ke ro ta isia da wai lo bang putin pen ta ke do ke tha ka chi than ka chi mum kai ke mata cheng nek ching ni do thek lo li putang te hala ta isia da wai lo he mi siang bong bang putin pen e phong wet jurapet jurapet latai sona ke mia bidi nang li pen kai ke ka chelang we rajir po jir pia tum jong si me sen pulotang te halata ki me sen adawai ki bi apuru lo pole che mathano ning karong pen ki do ing samjin pen ki do ining ing thin klar at le putang te lata esona bidi ki melo ar niwang ta adap pen ha a jo an ar ni ke pathon jong si nang le ning karong pen apor padam thek le putang te lata ki me sen ato war lo la ka do ka via saya bang ke nang li jongjung klem jima klem klima labang so to warke nang li reading si dulu
1: lagi akashwani difu nang litum jam e karjulong bom lake fm benalong megahertz pharoi sira tok bara sirke la penris epen nang litum akashwani difu jam me karjulong ikchi la pen anparta news on ear labang so e palong pen stambe nang litum akashwani difu jam me karjulong ikchi non stadio por por phai cap choktang lo adunthu assamis lamarjan aluna ja mek ang deng along lun arju ilunang kicheng si barut pulabang so lamarjan along jubin gat kilun alunalam the ai pulabang so alun arju ilunang

Labangso jai mek ang deng long dun thualun arju iklo nang barut pula bangso. Alam marjan along, Mahalakshmi ayar kilun alun alam te gali para laban labangso lun kitok lapena tiot ki pike jubin gar tangte arju iklo nang labangso lun.

Asamis lamar jana luna jai mek ang deng along adun tu alun arju lunang ram dhenu pula bangso alamar jana long papon kilun alun alam te ujai ja noi pula bangso alun arju lunang.

0: 本是黑木苏马给南极诶，路个这里当吼，诶，山山个这里当，你从拉汉个就要变来山山，你变成你怎么得干个就来是，诶，侬就帮人帮，那是我人个话塞帮个，为是他们去来变是来，是你怎么帮人帮，嗯，就罗罗，搞到。
1: 苏尔罗斯人当个真没，安定个浪，最后就不打主意了，人，最后就不得提笔个 ，cooking skill 不太。Hut bang rup jiling tipi lapen sang pi jorlin taro pi ang bong chiu chiput arju iklanang.
2: Kardom kaduka vi radio kar juara da phantami nilihin pen suri suriya kardom pajiriglo pini nili tum ladak chiu chipura jai megalong kacho phapon alang liamen sami jorlin taro pi alang li inut soar luang bong pen kitun kedang kethek nai abang philo lapente alang li sitame bharotang kang pialong nongnam chethangklong master chef india long sitame chepate dun abang philo lasia prangsi nilitum alang lia phan akashwanye hin pen ningkang samakardom pajiriglo kardom
3: kardom aprangsi ke choro la nilipan la puson ajai meklong ke phapon pat
2: Tengti aprang si nangli kaduka ve rido kar jora rapan nangli rong lapente nangli klembom asaya putak chitan pon ikjima.
3: Nilimen ke jorlin taropi lapen nilihem ke wolong komaji. Lapen nilipan pinang anatum ke linen greens po men pen si nang chinibang do. Nili schooling ke lalo wolong komaji pen lo Hills Academy. Hadak si kep ang deng an ke chipa undun lo lapendet ke Defu Gorman College long si HS ang deng ma chipa undun lo lapendet ke Bachelor of Physiotherapy hedi Guwahati long si Pius Po College long si hadak si chipa tang dun lo.
2: Joro parlo, tang te la nang li komentu ning kanpen si kitun ke dang ahin ke pang cheng pon cheng lo.
3: La nili kitun ke dang po ke professional po pen ke kalima ti di la si nili ke hem benta akleng si. Akleng si polo tang te ebong tang ho hem la po do ma ti di rong polo tang te he la po do bom lo. La pen ke nili long la dak pen si telen mang ke wang bom lo he. La pen det nili la physiotherapy Guwahati long chali tang det pen akhelo nili sai chong da dam lo. Hadak clinic long he di ningkan hini ki thom adak chong da lo. La pen hadak si emena ahan an ke che cho long li pen he di ching tung char e po la po lo YouTube hai hui long cho lang po. An pen Instagram hai hui long me bang a page ayo ta lang bojo hadak pen sini lima thalo hedi karbi tum si ta me binang an kapa phidon do lang athema hasut ke social media long chatta we ma didi recipes ayo I karbi tum pe ama sing ke hadak pen sini lima thalo arni si hem dam lo dak bangalore pen hem cha dam lo polo tangte labang so sai bang nili pang cheng po pujala ke chenge la pulo athema kitun mang itun bom lo mati ama nili hadak pen 2022 ning kan chewang lo 2022 ning kan chewang dat pen ke angko nili hodai ban sta me la pu nane a han tang opini lai ke hodai interest do But just labangke lapu naturally puse chamatha dalo hai. Hamasi 2023 aning kan hedi nili birthday hai. February 10 la swarni si nili bangke labang so page ingpu pon lo. La si lak bangke nili 2023 February 10 arni pensing ke officially bangke linen greens mati lapu kitun ke dang apan panong si di dak pensi lapu lo wang bom ben piningan bangke ning kan ke thom lo jo February 10 an hedi.
2: Tengti nang lila hai sa kitun ke dang ke nang li bihek penta nang li ning hang lapuson ma.
3: Ning ke hang kali boy pechitame tun boy matidi hem he lapu rong polo tang det lo pojo bong han ke chelang tang ho hem tang ho akleng si lapen ke han ayu istame nam jok plot matidi rong ke ladak pen si lapu si tun bom lo jo maybe ning ke hang kali bu sema asut banga necessity lo necessity pen si pu wang bom matek bom thek bom lo non mang ke ang ke pangcheng det lo matidi asai bang an si hi pen interest tame bat bom lo kachini ason tame thek don long bom lo lapen ke ako mena karbi tum long tanin anso si sinoni kilut lo matidi ko son son si hako phi phu tum tun dang ma la hai ma la hai hui bang ke I phulong curiosity wang bom lo jo kachali interest wang bom lo non mang ke yes I'm interested lo patient lo non mang ke la bang ke pusan lo
2: Tengti nang li non tun pon sar pen antami nang li pipi ahan si nang li kitun pon mati paklang pon lo.
3: Kicheng aku bangke mo penta nili pulo hedi. Ala bangke just starting hod bangke nili ni menap han si tun dang po. An pen rat han paklang po hobi po si hasot ke pu po jode. But then non wang bom lo hedi menatum karbi etum no hok le ajata sai le choklem no hok le pali buste imena roots hedi culture he imena kun nat pen si ke wang mala so hormu bang cheteng ni nang nip la so ajoy ni pen si pinang an ipulong tabang lo jo. Nonson hansirong amu amentu hedi lahai hui lapenke hanja amu amentu lahai hui chini ke chini dei voi phetsa me hedi modernization pusiputat po heli hem tame la so joine 10 15 years ye gap do koklo aprang bi heko ke chodun long long matidi but then non mangke hem long ta chuchi and pen market long ta availability awe so ne bang focus ot ghala sut pen ta la banglo la so hinnat bang ni ot thip nang lang bo jahedi

0: da nang book le nang refergi puta nahok ta ave matidi la si karju la hai hui pensi bine bom lo hichi le dam pusi ta me ha na men akimi theklong lo tangte ni karju khang po so no tun po amen pilo na la long po men tu la long po la kai ta dolo jo la si wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la penili phanang chini ta kang moya han pen matidi rada tum he kang moya han lo an pen la non loss recipe se di ile to mo pen ni pubom hanjang a moment to an pen ke hansrong a moment to la pen koson si men to ta la son hor lang pen ang nim ka pa doma lai hui he non mat ke ki othip ke la lo ning hang ta lai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang he di koson si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si temi aning ke hang ji ma he la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang along nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira apna ki pidun doi ka
0: ki cheng benang than bo hede ki cheng a hu ta bang ke la sor har mu bang ke ko an mani li ke thek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chi ni ui la sor har mu hedi se ta me nili ni sar pi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ga ling se ta me ni gila han ke jor tum long ke kai ta ar jap don po ing ni don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ge hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ge he non 1 year da pleng plela karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bangke nili center for karbi studies long non la dak chirap che tudon bom hedi la dak la sar Dharam Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher pa teng la matidi anja se tame ke thek ana son se tame chorju se tame nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron pi tarang so hem sar dharam singh teron tum long documentation phandun po jat po enke phi ka sang man sami chetong pola dak pen si phi ka sang man ma chi chini lo he anke la dak si alang phan arju po alang nang than ran nang than ran po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long post me nili chini ne son pote post det po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar po si hang sar dr dharam singh teron la lo pen ke phika sang la pen non karbia rat tum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tame share pon bom lo
1: tang ti la no nang li tun pon saran pen tame nang li la da khan hai bang ke nang li mina hem long kati ki pon na pson da duma nang li
0: hem mangge ni tum ke hem pi ma di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit te me nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do ma ti hem do bang ave am se pai bai ka pre ka sai do pi ke join ni han hai we bang la an available ba ko nang li tum tang chinda hem do vet ve ma ti hi hi ke dam ke dam ke dam la pan la si hem son son ni do po voi phit te me hi thi ben si penang an ke pang rom lo la long ko hi thi long ta available he ridon ba me kaning apor pa ching bar do ning la pen ke arni pa ching bar do ning kali bolo te la ta han ta ke long songkrong sinon ma ke hichi pen sinili ke tun ne bom titi
1: tangte nang li kitun ke dang ke nang li lada karbiang long pen ang tang bustami nang li la son ka chepati dun mate la puson kulat ka chubi dun na puson dolo manang li
0: o la bang ke dolo la dak pen si nili ta me penangan ke recognition long lo la pen ke ang ko confidence ta me la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bang ke nili ke kopi ma nili ning ka matha si claim chot ma didi but la pu claim bom pen arni si nili phan la puson advertisement long lo hedi cooking competition do po gahati long hedi Girijananda University la ang ke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke hai don bang hedi la lo anke la pu ne ke just la pu ke zeli si don lo plan preparation ave ke zeli si don lo anke dak don dang che patte don lo chat lo ama ko pu son ne ning ta mata the ama third ang deng an le don rock lo jo ama ni li hala cooker he cooking cooker la si ke long don ama la dak pen ni li ama tha lo che thang bom lo la dak pen he la pen det ke anke hala ata steel foundation da tum dil tum isi organization the pi non benefit bon profit organization bon he la lo la dak pen sing ke ni li che thang bom ama anke ni li te polo he nilinia sopo la si haladak chapaklang don thak pachalo karbia han an la puson la so organization along la tum tata steel foundation po la so tata steel foundation atum hedi la tum element do o they focus on health anke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do o la tum element hedi la si hadak la indian kanga tribal atum an hadak chapati don long lo but kitun ke dang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum do lo but kitun ke dang long bang avilang masini lipan don tha bolong ke nilbang ke first time lang matidi la son ekdom

0: li nem po ben si tun le he la lo la sini tim mang ke and lo isi thali lo kar bi tum jo ke bat a tim mang ke mainly ni li focus mang khan sarong lo people lo platan te kar bi tum han sarong chop pick ma didi hong tum da chop badan kar bi tum identity le han sarong ben ka prek do la lo ni li paklang don mang ke
1: lang di choro parlo nang li klar dak pen than pa chini pon po par ke ni ya dun thu nang ar ju pon thu lang la nang li kapre ga hong jai long basami nang li kitun ge dang hin chepati dun bom do tang te la dak nang li ge chepati long nang li hem pen si ka chi sik pon ma ma te ha dak si chi sik pon nang li kitun ge dang phan han mo kha lai
0: a hok pe ta har mu bang ge chi sik pon beda ta chok he de hala tum nang pi but ili tum ke kar beng long pen non son somewhat pulo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang kon delhi mumbai pasami ko ani ge helo mati dilasi kar bi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moy han long sab so dali bi do neng dali la hai hui long mati badla pen ka pregnant sin ang authenticity sin ang paklang don ji pulo tang hadak long le lasi nili bang ge che pasung se pin me hedi nili me namasi dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: lang di non ni li tum ka chini pon a teng nang li traditional hi nang li ning hang pik an su se ke pa prang dun ji phan tang te la no na o vi tum a phan nang li ki tun ke dang hi

0: Ya dak long li non so nem po tang ho kang moya han long sab so dali bidon nang mit dali la hi long mati bar la pena ka pregnancy nang authenticity si nang paklang don ji polo dang tadak long li la sinili bangke che pasung se pin mehdi ni li mena masi dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: langdi non ni li tum ka chini po na teng nang li traditional hi nang li ning hang pik an su se ke pa prang don ji phan tang te la no na o vi tum pha nang li kitun ke dang hi an su se ke pa prang ji phan nang li pi pu ji kadu ka ve o ve ki mi tum pha an su se kitun ke dang hin ke pa prang don thek ji phan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun dang lo ma ti dila bang ya nu tin ta chonang go se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bo tang de di non ge do bo ma o vi tum ta he ipi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te he pi aso mar dom hane kapat chu pon ji he di pi pon ma ne the gam long he pi nang an tum ke aso mar dom han ke khang mo ya han hai ui pachu ma si pachu che ka phire do kok ne pi ne he but hong hor mo bang pachu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la hem long chithang det hem long aware det pen se di hong mang ke leji la so hormonon moni tum ma tha tha non bu pilo hela so prang ma tha tha an an ge ki chu phan chot but la dak mai kali ma di ili tum phi phu ta ha generation ben generation a to mo la dak ka ching thum do food polo tang ti is identity la si nili pu dam mang ke kang moya han ki chu pen ge di nang li ki duk ke plang ma ti ke theke thek thek klang li la ki kang moya han pu si nili pu dam bo themak aprang prang ni ki thekam long kang moya han polo tang ti ni chu chi la son di ti ma ti di la si ki chu ki jun na long ke ili tum di proud si chi feel ni la det pen si ili tum ang song ta me le dun unji la lo la si ili tum hem pen si ke che chu pang nang po la pendet si hong mangke lepo jo nang lilangam thae di nagatum nang nohok le dam stame nagatum naga food pulo tangte muri tum tam interested la penke available the available nang delhi dam nohok le dam tam nagatum ke available people ma patang tum ke amena ben ma si hedi avilu he che pathe o la si ili tum tam la an ki chono aret ke kali bang pustame aning nang dok don ili jong si che paklang don ba meka thek che thanam ba meka thek pulo tangte emena chiro re pulo tangte la ke bang nang ro re lo ma di la lo ili tum hempen si pang cheng po nang po ki cheng si
1: Chorolo, tantila nang linon mohet jong nang li kaprega dimalong pustami kulat la buson kachubi titi tangte nang li kulat kachubi along kaprega kayatum nang humri igloma lalang li tum nang liphan kupia kiropa jiri kitun gedangahin.
0: Kulat ke nili ke non mat ke hong polote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibupu la phan la dak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity kali arnisi nang phan nang people cooking experience la polotang te guest hang po guest atheng nu tunu nang po paklango nang pola so aluhi phan hedi la pendet ke next arni bang ke kulat ki biawar sai nang people arni wang si kapre kapre lo la si ho dak nili ki bidun longa teng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen nili la king chili hedi break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chombot pon po hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo kya pe an ben muni tum interested pick picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ka chini ke naga king chili son si chini ni jo la dak pen sin ili isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ne pot lo bang pot ka chini polo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke loving adim dan delo mati di ke chuai hui pusta me la ke lapu north isahan an lo pot try po la son po pot la lo hong response mangke me o angko nili phan next year la tum non make nili tribal cuisine si dun bom ma te di next year mangke nili phan kulat lenang bidonoi mane stall da dodo stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke nili phan kulat le bidoi punon son nili a hot adak pen pickle sai hui selam lam ma te di kitun keda la si pining mangke la son si bidon po jo pen la det men mangke kulat ke nili ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along chalang tami la response mangke me o
1: tangte la non nang lining je pon somewhat po tangte la bang so long our side chu endu ni phan kuson ben si chi kon te gi
0: so armu ge nili phan nang kon te ka choklo la khe la dak thang form ge jog nang ave la pen thang registration da ave la ki isi connection ma ti link ben emena availability chi pi thek pik nang la khe papar ma jar khan pe the hello wing anke munit ka che tong do pi pik la tum he so traveling the group pen dam nang an pen ke hello wing la si ke dam lok si 2 days back nang ji de 2 days an kha da ka event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang ben preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an ne munit ke hang bon bon study apor nang chipi den tek thetum si ang ang lasi ning hang wek pulo tang te laki nili phan nang thana chawlo nili itip hadak lena padun long lo tang te he mogla ke mename na si laki connection do bom bo the nili ta connection men si gi don nomati lalo ang konali tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo la bang ke laki isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching sam na ya han nang li so puthak thanik jima
0: nili ning ching sam na e kang moya han la
1: kang moya han di tang ti li tum no malom thek pon long penang an hitilong ki do han ki do wai la puson ki pangui la puson dupik.

0: pran aphan pustami kanu hok thipi tangte la ili tumki ubhan gi chohai pen ok prana ki mila so puthak nangli kaduka vi rido kar jorar phan than ichima
1: kechengsi abange non makke ili tum kechogi jun karbi tum han an da me di available topic green sai hoise ta mi he arbo han non makke nili di fu klamba mati di fu sunday market lang di ko an han makke nam de ji dola da khadi la sila da bangke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke lalo mina han ining ke dok chepang cheng nang po la pen me ili tum mena ki ton ke dang long ke jang thu power mu ge ave nang lilang dam tha he di kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki ublong ta jang thu ave la pen arnu rong rok pustem me jang thu en e la pen a ko nang chatni le bidon ji pustem me la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long ke jang thu puke ave pin men sam isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji la ke nempo di nempo ili tum ka sitte long ta jok me mate la si ili tum jong si imena han an ke che chopang cheng lo ining ke hang chipang cheng lo bolo tang te hedi ok phran phan sa me pinang an me ji nili sita me non lom mang ke hong ke cho hai hui ebe do lo tami aware lo non mang ke di an so se ki uop kalang dang ka che cho ji phan hong dam voi tum ke la ke chonang kok titi do do lo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu chi chopo nang po
0: choro par piglo nangli paklar dak pen kaduka vi radio kar jurar phan than pachini ponopor tangte la nangli prang pustami kitun kidang phan nangli kulat ka chubi la puson nangli ning ke hang duma
1: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan ave he angko abendan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok petalam lo thema kulat po hormu ke matha pa mi kanang ji ma de di itip ing pu pa chingkir check pula bangke nang ni la si nili a sap sap por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi asai claim bomb me di la bangke center for kirby studies he di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bomb lo but isi a center thedung nili ke kachirap dun chot he ladak pesar doctor dharam singh teron lasi alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili chirap dun bomlo haladak nili isi initiative ki endun doji labangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but lasoa initiative pen si kapang cheng po lasoa hormu mang khedi haladak karbi tum kitun ke dang hormu la pen ke kitchen along he karbi ak tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui se tami hadak ko ppc ke nang sot ma hedi isi museum ma haladak kangpu bonji phansi nili tum mane nili tame chisik pon bomlo non mat ke cheng chelang but pang cheng bomlo he ladak si ke guest hai hui hong pen international pen ke wanga tum buse tame ajong si karbi tum ke chuahan an mate ko son lo ki ala tum ke do ke tha ki tun ge dang lai hui experience bonji polo tang te haladak avar saido po lapen anke emena phan buse tame non adongrai mate ili tum karbi tum buse tame ke choji phans tame war sai pi bon po la si non ma ke nili chisik bom lang tame nili jong jong a kulat bangke la bangke non mat ke kamatha phulong se to chalang hela ta isia kula da son bole matha dam da chalo karbi community kitchen po
0: tangte la non nang li kitun ki dang pen aka prek nang li pini kasilam pon la pson duma
1: nili a hud dak pen a por chalang hote di la pickles achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok bu ok la lang ok bangke minthu he minthu kring la hai hui nili a hud dak pen a por chalang hot salam pon pon la lo tamila an continuation rod bang kalilang la so hinat bang
0: tangte la hai ki nang li ko puson men si ke jor pon lo nang li online si jor pon ma ma te nang li hem long pen si ke jor pon lo nang li
1: online lo la bang ge di hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an ke ni li la social media hin nat pen si post bo ang home re pa la pula lo don bom post office pen
0: kalang di choro par lo nang li phan apor ka chipi pen ka du ka vi solang do radio kar juara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klardak pen pachini pon apot choro pa ji riklo nang li phan la pen nang li sita me anso se ke pa prang dun thek ji phan bsami nili hin pen bsami arna malong pen ta me hier ji me nang hang biduniklo pen te pinia jai me ke nili la pansi toni kok po kardom
1: choro lo kardom

Pinike wusik asiklo ni pai pli temana ni surini rain kora trok aningkan karbia jai magna kar judu na tumapan neli jonal runghang kardom pajir si akaswani gohati mahabahu ang reng pen karbia jai mag dang pontulo jai mag kewang lagi medium wave pen meter paru pli rakri sira tobor po kilohat spen paru trok sirain kora sir kepla pen mega hat spen ke paru sirai sira tobor trok Karbia jai megalong pen pinya sarlanti arjusena pinya sarlanti ke phak yorke bidi suri lanthe ke man inura munit phak ijon eboybet jorbob jipu ama jorke lo apheke lapuke lapule jor asante Kiruwek ji apor lo pusi cimat halo lapen banga panta cithan lo. Apor lidet apisi bidi kaprek kelong tu puapan. Mate alam thi. Lasi lisukar bi sar palam thi lo. Phak jor kei bidi suri. Apisi bidi kacilong tu puapan. Pinya salam ti pancoriklo.

0: doctor long silang hem long pon sila so a make lu bor hal bang so bang ke var chor si a make a caprek lens pu do hala make a so son kaselam do non la son ki jor do a sila bang so a make a su hala da tap thulo tang te chi char thu
1: kaya teng kaya mang so long
0: kaya teng ta chi char te un bon se ta apora teng pen lib do nang ye apora teng pen la a make thon do nang ji la ke do wai ta nang ne ki chu hor mu thang ta nang ne la ke la sekelang la pen la make ki lipen an chot anta amek mithu jila
1: me pik alam jilo kathar sang honang like than labang solam jirke tate nangle hin pena edit ki tum arara phan kenang sot lam mek ka chelana mek ka chelang apothak kenang sot alam jir rara phan ethi thini than chu jilang ma
0: la kenang sot lo il tum ka chi than ka chi mum nai ke la ke la si nili hin pen ke thanam ji la pen rat phan ke than ki mum ji ke la pu hello il tum e mek ke isi kenang sot lapen ador ke sodak a hormu binong la si e mek kereng lor pen jong si e mek jong si munet ave tang lo le putang te pirthe kang ting kuk si do lapen a jok katiku katemang pirthe a kisung ilitum do ipo
1: aho
0: la so po si e mek ke chelana nang ji la ke pirthe am hang ke thek pen si ilitum e mek ke chelana nang po kaprek ilitum abang ka chelana ilitum e kaching lu kaching ti ka peklar et e piri ke ka peklar et le ke klem ver son tak tak si e mek ta la son si klem nang po kenang solo non aki ong tum ke keterek aki saratum ameglubor po amek chichar che po ansi rong sor ke chichak varet titi hala thek thek puta puno ke thek tumalong ta pon pedet titi non ke aki ong pen joy ke pen la pen anam ing arveng pen ta lahai amek lip me la pen amek pachichar thu un avar sai ta do la si lahai long damnang po la pen kopine amek kesu amek rililap la pen amegate berdo amek ki kru ko thawai la bson dolo pulo tang te amek a doctor long kalite segelang asai hemalong pon sarakrak nang po la pen amek lang kopia potma lang nampang thek nam si kopia ason ki pisi ke meima la doctor tum nang ki punona teng pen doai nam si pinang pisarakrak nang po la pen lan chota kalilang e mahang kaching mur e mek e mahang long si do la so po si aketer ke aniwang ta adap thuplut pen ke keter kaita do la so posi imhang da chingmur wel nang ji an si pata hi ni thom imhang chingmur wel nang ji la pen pe ke ter ria ke ter la pen iria ke ter pen e mek chi od eder nang ji e mek pe ria ke ter la pen kopine theng beng theng ro kasa ur pen e mek ka chi pe phoke la ta ke ong ke ke sulong i theg lo la si la hai pen chere nang po la hai pen la pen bihek thi hek atum pusita me non si am hang thek lang au sulong puma thanang ne school ki dunaw sumar ta ke ong ke am ke chi char che do ta hai me ne la ke kenang sot ke la hai sumar tum phanta chekloyan trok pen batai sian ba ke se ke lang asai hem along pon si am mek lang pang thek nang ko pine ki chok che do ma la si la hai aron ili tum klem pa me la pen ki choki juna son muni li than lo vitamin e pen ta e mega phan ke nang sor la pen ka prega vitamin ta dola la hai ke do a hormu ki choki juna hormu yong si ili tum rim pon cho pon lo pulo dang te la hai lo li tum mek pen ka chiri thai jia ke e mega hinu pen ka chiri thai jia a war sai ke la an hel
1: me piglo doctor kathar ke hai mo sa me a poralam do kok posil tum ka chengi ka je thana bang ke pni la bon le pejet kolo na
0: cardom
2: la pan porna le tum chihu chi purang deng long pen doctor dilip kathar la pen hut bang prodip rongphar atumang bong amek kachi charchi poputa chihu chi putar lam jer arjulong itang lo lake akashvani guwahati mohabahu adun thu pinike themanani potsi lunbari mang deng long pen asam sama lunbari arjulong ichi tangte lunbari mang deng long pen kicheng si alun kaban rong parpi ke lun alun kum deng dong labang sal lun barim ke pini si karbi ajai meg long pen kirot ka pachi tak cheng iku tangte arjuk senang lunbari mang deng long pen kaban rong parpi ke lun alun alun alam thi kum deng dong alun
3: ding ding ding dong dong ding dong ding dong ding char chong ding dong thai re ang rong kum ding dong kai ke lo chot bang a rong rong are jon le pa peng

0: jebel sing bi alang li ke labang so sai ke klem nok men si hem tuni si ki chepang rang ilo la si alang li phan nilitum dak studio long chu hang iglo nilitum ko chu hang ateng men alang li dak radio center long wang si studio ar lo nai ni tang lo la si aprang si akashvani difoin penang li phan kardom pa chi iglo kardom
1: kardom
0: alang li la bang so cement itapen kikim kerang labang so asai kumin tu pen si pang ching ilo nang li ning do te ang than igima
1: neli labang so asai ki klem la ke neli ki pang ching dun vek abang ke neli 2006 aning kan men si neli pang ching dun lo hala bang so hut bang ke neli bang akhai along mate keng sang atum long si neli joga li dun bom lang hasu hut bang ke neli dun bom pe neli mena akam cheklem vek anbang ke nili 2016 anpen sin nili pang cheng iglo hala su 2016 aning kan ke klem cheng la ke nili bang ke hem nang kim tha pu sin nili phan nang chang lo hem kim thek ma pu sin nili phan aprang sin nang pu le nili bang purun lo thek ji nang li tum yong si kim ji pu lo te nili adem la pen akam ku pi mane li nang kilang phane li wang pu pu sin li dam la dam pe na phi alang li tum pu lo la son la si la pu son room thom ma hem ni li tum kim ji la si alang li tum pu lo tang ka la pen a si ka son ku an si dam ji la pen ni li tum ku pi pi si chi ri nang ma pu sin li tum phan ni li phan nang pu lo napen nili bang pukang lo asika son bangke nili than kang lo already la dor plup afan hedi nili than tekang lo ita lo simen lo apara ke sangti arlong lapen ingchen la sin nili than tekang lo alang litum apara ke irui penang liwang nang lipang cheng ing payal nili irui bangke nili asik mate ahoron jam jirilang pusi alang tum jirila la pen hopta isi pen neli dam thilo chok igluma hormu pini ni chokluma poyale o choklo la si wang poyale mane claim ignu poyale ama sini li angku pukang lo jokante non mate ni ni ni ni apini li wang po asiga son lapen kam klem rap ari nili rita nang jia po chiri dam pen long lu puti nili ke der na ta ni ni ni thom afini liwang po pang cheng ik pu pu sin nili pu kang la
0: la so lam ke la ke suri hini ra khri thra ohura lam lu
1: ke cheng
0: sin nali
1: ke cheng ta
0: nang li mi thang nang li hin pen ke klem cheng ta so lam sin nali chi thano nang la
1: kalang kala
0: se ta nang li la bang so sai la non hem ki masai ke claim chen ke surini ra throk ni kan di me pik lam lo be sa hon ali la bang so lam than pak lar por pura tan te nang li hala bang so ani mate la nang li hin nang li me thang ke claim fek a hun ba asai ke claim ke ko son lo misen pulo tong na pulo ma mate chok silang pulo tong na pulo ma la ke pak claim nang li phana pak claim to ay tum ke
1: ne li phana pulo I am putum bang ke ne li phan bang ke mane la surihini ra krit trok ning kan ni mi na akam ke cho en pen ke pang cheng ning kan lu mati di hala so aning kan bang al amalik tum bang nang pulo to na mi ulu mane nang li arta jum hek pen nang li lapuson akam ke che klem dun la si hala a hem phu atum ta ni li phan a ke ru ta nang pi la pen niling no vek bang ke hala alang li tum ta a complain mate alang tum aning ki dok de bang avi
0: mission possible
1: mission possible nai po
0: hala so hut ko sona hem sinali kem ha room thom ahem
1: room thom
0: ah pulotante bisahoni li adun thu nali phanang kar jukang tum lamang ke hala so hut long nang li ki cheng lom lama lam tin li nang kar julo nang li hala so hut la hem kim bom hut a kaprek kaprek sai ta do tai mini hala son son si e thenge jor punoi mate ha akapre kapre ka sai du mati di ke claim mar sai hala haya sai na li claim klepen la hem ki ke masai ke claim dun po ke nili nali phana kar jong tuma ke kupi pasi nang li akapre ka sai claim klesi la hem ki masai bang ke claim la so bang nang li question ke matha pensi ke claim ke cheng i lo la bang nang li thanik jima
1: nili matha lo la bang ke mane hala

0: ke klemdun cheng abang ke nilita bang akheng sang along ke klemdun cheng abang ke kapre kapre ta mane pu klem jam mane hasut ke
1: ladele ke
0: long
1: family
0: akali mane ke long a link si klemdun sitami aphini limathalo je ne bang yongsi nilikai reng nang ji mate mun arni si nili pisu sumi enlu pulotangte nili hem tun along bang reng nang ji pulotangte nili ison a kam bang mang vet nang mate claim vet nang pusi nili ha su hut bang ning thelo lasi ke claim dun cheng a kam si nili bor ila a hemi kim bang si nili ha su hut bang pisi important mane hala keng sang long kachari dun stami kithek pemi ke la hemi kim bang si thek pemi ro amasini li bilek bilek awar sai bang ke chen ide
1: mi piglam lo nali la bang solam than paklar por adun thuni ne ali panakar jom tuma ke pisang la hem ki ki masai ang deng ang hoi ki ching a hem ki kim ki ching pen hatang det an ang deng ang hoi no lo pu thi hek pen pu than ik ji mang le
0: ang deng ang hoi bang ke la pu lo first ke foundation hut po foundation apus hut po la pen adun thu ke pcc mate ita people bidet pen afilio tangte bhim simar po selam po bhim bidet pen afilio pulotangte bhitti level simar po bhitti level rong si choklo pulotangte apara ke arpong mate awar bang pangcheng ik po pangcheng po la khiriki level mate chokat level an bang an bang peni thu po an para ke aham phu dung phan pupo chokara bang prabjin ma der chet langma la pusoni li tum batini po yongsi aham phu tum bang yongsi la chokat mate ang hap kasimar abang avelang pulotang te nili tum bang la khirikiang den mate ang habang den sitamini tum bang la pu bi te kang po semar te kang po nili tum bang apara ke ha
1: pang tui po ha patang deran po
0: patang det an pang tui po as parasi apc hala aem phu tumbang chokat mate ang hap long lu pulote pa bon thu po na pusan sitame ki minaya bang ke a chokat logai pon si aita ga thi pon bom mate jurai pon bom si akimi
1: ante nali tumla hemi si ki patang det ki kim ki cheng ben ha ki judan la so hem ke ki cheng ben ki judan nali tumsi odet na po pulotan te kupu an nali tum ki patang ka po kosong deng an lo nali tum ki patang ka po
0: nili tum ke patang ka ing bang ke lage 10 foot an lo ala ang song bang le angku akapre
1: ente nali tum la hem ke patang ji phan mate la so hem ki kim je phan room ni person pratang te no no son punang hem ke room ki pathe ko an si ong lo
0: la bang ke mane hala ahem phu tum le
1: ahem phu
0: tum an ning ke dogaling ki sumana tum ke krehini pen kret pli la puson ba isuman mangai kret pli pen kret rok la puson ta pakhe dando
1: non ne dinali pana kar ji pange krehini pen kret pli di e room long awar krehini pen kret pli ahem room ni ahem kim ro polotang te kuan ba ka tangka dam panali ning do te thani ji mla bang sola
0: la bang ke kalang lo ni li bang ke room ni room thom la puson si klemver lo posi la bang ke thanang kok po room thom hem lu pulotang te hala ahem phu tum bang ke la ki kim a nam mate a
1: kalang
0: la amisri lo ki klem tum a dam pen la pen ita in chin sang ti arlong lai hui ka duk ka vi pen nili ke thek dam long ateng pulotang te lak ke lak krihini la pusan si dam je
1: mesen hem phansin ali
0: pum mesen hem la hala a hem phu tum do lok an la
1: do lok an asar nung ha yu en
0: asar nung
1: an ta nang li lakha pon lab le di
0: lakha pon la
1: oh
0: ni li bang ke ki kim bang le extra mu ang song bang le extra ma te aka pre sitami ha ang song sitami ni li bang ke ot pi te kang de
1: oh na li la ala sona hem ta kim pi bom lo ma sin la na hisab ta nang li chini de la
0: kalang
1: oh lak kep lak krehini ba
0: lak krehini
1: hem mu pe ni li nagar ju jong si avar 14 by 12 ma te krehini pen kripli a hem avar room ki the tum lo pulotang de room ni hem di
0: room ni la pen room tham room ni pulota pulotang te lak

0: kalang lake lake klem nang chi a jon toruna mate a hormu abustu an bang ke nilitum si chi chi nam po ulum punoi kulni punoi ma pima nilitum ke nahi an bang ke nilitum lake klem ji a tum bang si chi ri po lake ke klem i hormu bang ke hala a hem phu tum bang ke e avil mane nang pipel sita me hala jitu alang tum a hem ke kim nang ji along ke nang ji a horm an bang ke la bang ke ahem phu tum along se ni tum pu po la son nang ji ita nang la cement na lang non cement ik elo la pu son da ni tum hang bom po ahem phu mate amalik tum bang wan bo
1: be sa hon ili adun thunali pan kar jom tum bang ke la bang so sai ki klem pe nang li chikimu mimi non pu an ha ke klem ki chen ke non pu an chikimu mimi la pu sona alam thi duma
0: kalang la la bang ke a hok la athe munit tum ke hemi sive korte ang bong pusitami ba pinan song bong pusitami ining kamatha mane aning along ake claim nangji

0: chikimo meme non pu an ha ke claim kitchen ke non pu an chikimo meme la persona alam the duma
1: kalang la la bank a hok la e athe munit tum ke hemi sive korte ang bong pusitami ba e pinan song bong pusitami ining kamatha mane aning along ake claim nang ji ason bank e anutin sa ka prek ason thak thak si hala ji tu ke claim ji atum aham phu mate amali ka tum sitami aham tin mane along tin aham phu tum si akaching ki mi mate aka prek ake ke prek du ko po si along pen bank ke reng misen mane nang pupi tadu lo lapen along pen bank ke sedengka nang puchet tala puson tadu lo
0: kalang kalang
1: la bank ke nili tum ke claim nang ya tum ke isi bang aprang la ha nili ke choklem dun cheng mate ke charlie dun hut hala nili ke charlie dun along bang ke alaida pusi pu pu ada horilar busti alaida pusi
0: pu dipu malo
1: dipu malo la hala nili tum phan jitu ha su hu nai pu pu bang ke la pusan la tam ke long mane aham pu tum nang kang che la bang ke e ining oi ponang ni lapen hala ke claim pinang ya kam da ining su ponang ni
0: kalang kalang kalang
1: tam ke long mane aham pu tum nai pu lo bolote isi gyan na than pon lo
0: mission ji phan lo
1: mission nang ji pu la pu son a phan lo pu si ili che ma tha ponang po claim pon nang po pu si hala nili ke jitu ke chali dun cheng alai da long sita abang sita me nili phanang than
0: ante besang nili adun thunali phanang ka jukam tu bang ke la bang so sai ke claim nang li tum ador adama go puson si chu en lo
1: nili la hala nili jitu bang khai mate keng sang long ke charli duna hu chu claim dun bang ke nili phan hajera hisab si na pi hala bang nili chini de sita me la suri ni ra krit rock aning kan nili mina akam chu en lu pu pen bang ke along tin sa ka pre nili tum ning ha teng pulo tang te ni tum ki square si en en
0: square square long kan ne dor di
1: ki square long bang ke mane nili en bom bang ke pharohini ra phokke ba hala amalik tum jong si nang kom tha pu pen jong si nang pulo pulo tang te nili bang la pen mang ka asap jum chen
0: jum pe pdi
1: man la
0: ente ili tum jo apor lam do ko pasi pini la ili tum la hem ki kim kerang la bang so abotha chi hu chi pur ke la paling tonik na nangli phanta choklem cho damia phan hem phu bari thi a hir jumi nang pido niklo klem me dami la si pini gela paling toning nang garden
1: garden
2: rong ru ba jai mek ang deng along pe non hena li tu hem ki kim kerang abang phu Jewel Singh Bey Lapen, Tom Singh Bey Angbong Chihu Chiputa Lamjir, Arjik Long Tanglo. Lake Akashwani, Tipu. Aduntu, Eson Kinang Sot Kipachini Lamjir, Arjik Tha. Akashwani, Tipu Ajay Me Karjudun Jiyaphan, Arniwang Tada Porphai, Troxira Minute Gap Pen, Porphai Sir Gap An, Lapen Arniwang Sam Porphai Po Pen Porphai, Trokra Minute Thong Gap An. Akashwani dipwa jai mek YouTube live streaming akira pentanalitum arjulong ekji lapen Akashwani dipwa jai mek kidwan karjudun ji aphan adap porphai phora minute phok kep apor pen ajo porphai kep an FM benalong penalitum megahertz suri si pharoi sira tokbora sir kep lapen news on air eba kira pentanalitum arjulong ekji Lapen anparta, kachini jiaphan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube along pentanang litum, Akashwani dipu along humridam ikdame, kenang sot ke pachini alam jirke lapuan ik chotlo. Aduntu, eson kenang sot ke pachini alam jir bangke lapu hello. Ipu ke so puchichini lote, peder de pin pen doctor along chipaklang dam serak nang ji. Athema, labang so phuke so ke malaria ke so mande ta thek doctor atum ke thana teng pen viasat lang claim nang je ajo me ke janga hu chiti malan chi hing nang je hemkom hemra long bab bi pangram long le det nang je

0: pi si cepat tu ranang lang ma.
1: Acin carcak carcak si, lirbona pan ninggilu lapen. Jirlang apa yang ke lirbona rideng hodai si, kadom cepat diji apan amun pi apan ingkilu.
0: Nimen, kedam lo hode. Ada prang pi si nang pasik saklo jo, nang tu ma pan si, nang cikilu.
2: Oi to, lirbo nang pihe apan tovari pon pameka tu depe.
1: Kajir lirbon apan pin kadun lo. Achin charchak charchak ponsi kedam keklempon hur kadom apan waisong lo pen kajira tum hong phala pensi langdun ding lo. Apesara ok pran arni wang si ke hirbom theklong si waisong aning digdak e lo. Munida okabang ke konbom arje theklong si waisong aning ka digdak e chot kali mathata matha e lo. Lapusona okabang ke konpen ke maduta jokun e lo. Alang Muntilo, labang so athepi lang damde ongsi alang biri so chenlo. Mea krialong a biri kaisi phongni bak insipsi amihilo punlo. Kamathavi a piso mahanganat e phong langsi kangjar phoi biri amihialongsi alang kiribom athepi ason ripangchinglo.
2: Patu vike. Kemang humeme set amang sine heman damti pitong keman polone jersong apo
1: kajir men men thanlo
3: puson amang lo
2: kaduka ve dilayang long amatsi angton pen mecheteran thiplo taho inglong amirok cheteran ursi ituma rong anta menang li roklu ituma hemta cherem plak an ke chopon detlo taho Kupune kupuna pen tibugisi alang long chitsi, karsilu na joksi, itu mahempi ke jok chitlu. Kupisi kacikok jira jirsong apu, kupine akisung katora jima pilo.
3: Uiti, alam ke matadame melu, lake kupine son bagat hidu jitahai, kupine akisung katora si, itu manglong along nang kile jitahai lubon.
2: Pine akhim tong ki thur ji ma pilo mate ki su ki un e tong ki pho ji ma pilo
3: hai ta hai mene matang de kali de ta hai pone me ke anta ki virang thek lo
2: sar the ti mung aphan sang palang dam toy si ki me ji bo jer song apo than thilia long ko pine suwa su ti ki ro clock ta the nang pilo ki pu ji kali de
3: Kalite nang pilo kiklem alang.
2: Dio pania thana long dam si. Hanwe jon bak dan ki pidam si ke meji bu. Rong ke pa me ke pang thir ji apha.
3: Chok ni pesara pharman sang palang dam hut si nang mang kae man alam ta ching wai te kang pin po. Non bang sor niang bong hore bong pa thik ding not chini lo.
2: Hor ke chok po he to. Sita itu mahem me ke chopu pot sineke akele matha idloti jersong apo
3: chokpo nang mangalam pen lok kamatha ke jipathi ini nang nilo sang tar ka palang dama phi moku pisi ke klem nang jima mo klempo
2: thera ma nang si ko son tong kamatha lo ne ne ke anta matha krang ke thek the der lo Kupine kisung tong kiponang polone pilone.
1: Amang alam che than kong si kajir hong phala amaratar rimbom lo. Biri mong phai si vaisong ke hong phalar pongalong. Kupine son harmu rimmir lo. Kupine ki rimbom thek dun long si kajir in ki lo.
2: Kupilo la an le kiri veret ke.
3: Ninopake. Nino pako natsi kachibi koklo neti ho.
2: Pilo, pato ve lirbon le. Okang than ii kepon ka lima. Hemar lo si doji bo. Pi kachong hoi ipo nupake.
3: Nempo athai lang dam rai ji pusi ka matha.
1: Hong pala asai ke otekang koksi. Kajir hemar lo dam juilo. Lapen malom so poro phi nupak wansi ningyelo.
2: Mi hipa dung si anupak ke tirok le. Hong kiri varet le konat si kelong krai po.
3: Kolo,

0: awar saike mi pusini lipu damji pipon ma dakke nali mina jung jung nali chepaduk pen nali dak income sources si chelong po lasi nali jong si 18 years mate arta trainer cap jong si nali arta lo la pen nali ke charlie yang deng sitami metric ang deng ke undun lo pote nali insurance agent ke nali chemanun lo tami nali la so chemani pan sitami si license nali chepalong nangji ke la so license pan ke nangli isi exam tok nai ke so exam man ke nangli online exam lo kontai si vet nang lo kang ni nai kontai si ang bong nangli dak 50 questions do po 50 marks so ang bong nangli 15 marks nangli chepalong nang po nalo te nangli pass po pass to te nangli dak license nangli long po license jong si nangli long lo po te nangli ke claim pan ke nangli claim long lo nangli nohok pens tami nangli business one long lo ma insurance pang pu long lo munit tong pan
1: tang te ki hai sat lang ke kona tong ke tok dam ik nang jine
0: oh sat lang bang ke la ejena sat lang bang ke dak out pen ke difuta bibi ta oi pes tami ke te bok nai permanent center mate kai mata la so sat lang tok dam ji a awar sai ke do ke dimapur ke te bok nai ke el tu mane dimapur lo
1: Diputom
0: hante bok naik ke. Ahot adak pen difulong tapi biar tapi non amat ke dak tierklong isia center avela difulong mat ke. Nasi tierklong isi permanent satlang ki pijia thai ke non mat ke Dimapur il thani te bok naik Dimapur lo.
1: Coro parpik lo ke hai. Tang te non putat lam thai nang di panangkar ji ponji bang ke la puhen lo. Insurance ki claim di matang te insurance joma tang det pen mo apor ki chok hut ki claim ji matang te insurance kang pu bang pu che wa ju lo pulo tang te la ha insurance ki claim ji mate ka che palong ji phan copy pi lo claim nai ji ke la swaron atang pu thak na di than pon ek than
0: me piglo so a question na kar ju kena li pipon ma da ilitum arat ilitum kar benglong arat ke penang an na tum ke insurance bang e thabun det po sitami claim matela kachi long ninga tangka bang ke nang ching thume ke deti la si la dak bang ke customer tum mate ke thab don ve ga tum ke claim ve nang ji aprang si bang ke ko malong se thab don ma halal ha phan pachini nang po je nili hem madu ke tha ve bang sitami che boy ju pustami pachini nang po than pachini nang po la ta prabjin pen si thani nil tum long aron mangela lom nil tum pulam le insurance aron longela pulo je nang li chewoi det pen 90 days mate chekli on thom ang bong ke chewoi juilo ke tha vem ne chewoi juilo pu ba pachini dun vek nei nang li nasi thab dun ma pachini vek nei la pen der chat pulote application hai pinang kok po nasi un an ke prabjin pen nang li tum la ke tha vek mang chewoi ju pu bang ke pachini vek no po hoitu agent phanse tame kalite da office long wangs tame pachini vegni nalo la dat puthot nali tum agent phan pachini lo pote agent atum nal to han kenang sot a documents nal tum phan nang hang ponang ripo ke cheng se documents ke kenang sot ke gopi lo pulote la death certificate lo kithi vek proof isi nai mate de la se death certificate bang ke kenang sot ke cheng sila se nang hang po la dat pen pulote malo nomini ke nomini mane alang li ke pekkan ke thave bang kumasi la sotanka deng do ning ma don la la si la ban bang ke fas alang li si documents hai pidunang po alang li documents pulote alang li nomini don la bang pen card punon aadhar punon bank passbook punon la hai bang pidunang po la pen jong si kisu che lang ben si ka che voi pulote la hai documents ta bivet nang po eli tum pilo eli tum ke la ke soche lang ta penana long thek dun long je eli tum ke soche lang documents ha me an ke pi hu thor dun lab ba pi dun lab titi ta la son mang ke winang ne pi pon ma la haya documents ke mu hala insurance ke claim mate ke so tangka insurance tangka ke chepa long ji hot ke nang kok ta hai ba nang kok ji la so pasi la haya kagos mate la haya kisu ke chelang allo sitame warnang ne la pen prindu nang ne la hai biwe tang ji nil tum pen nang na son long lo je hala nil tum la haya ka gos ke hanga hot ke muni na tum litum arjulo pulote nang than po je o la hai ke nil tum thordun lab lo